Fully under the party, alhamdulillah. Sukaan ba tuh fika, inshallah. Binadam wala pang kasyatan, yan ang pangguha.